Maraming salamat. Yes, Kwentuhang Filipino. Kwentuhang Filipino, yan ang pangalan, title or pamagat ng ating programa dito sa 105.4 ORFM Radio. Pero alam nyo ba na hindi yan ang pamagat na unang naisuggest para sa ating programa? Oh, tonight is our 24th episode and also marks the first year anniversary of our program. And in order to make make this night special, we are going to reveal some stories behind the making of our very own Kwentuhang Filipino and some other topics that you haven't heard before since the program got on air. Maraming pasabog tonight. Pero ano, bago yan, salamat, bago yan bumati naman daw muna tayo, ano? Kamusta ka po, kabayan? Kamusta po, kabayan, sa mapagpalang gabi po, Luzon, Marhaina, Bangi, mga Oragon, at maayong gabi sa imong tanan, sa ano, Kabisayaan at sa Mindanao. Pwede bang magtawag tayo ng siguro nung mga nakikinig, mga listeners natin dito sa Duninen. I-try lang natin ha, kasi meron tayong gaganaping in the celebration of our Independence Day on June 12, meron tayong konting parang may competition yata ng singing competition and meron yang mga tickets so magtawag tayo ng siguro listener. Try lang natin kung may sasagot. Random lang tong gagawin ko. Siguro kung masagot nila yung tanong, bibigyan natin ng two tickets para dyan sa celebration natin sa June 12. I-try ko. Hindi ko alam kung sasagot. Bigyan natin ng 5 rings pag hindi sumagot. Okay na ha? Okay, go. Try natin. Huwag natin muna sabihin na nasa on-air tayo. No? Kunyari, call lang. Tinatawagan po kita, kabayan. Pero wala. Siguro magko-call back yan mamaya. Balikan natin, no? Alright. So, yun nga. Sabi ko kanina, tayo po ay 24th episode na sa ating Kwentuhang Filipino. And this 24th episode marks our 1 year anniversary. And yun nga. Turn on your radio if you're based locally here in New Zealand at ipihit sa istasyon na 105.4, yan nga po ang 105.4 or FM. Alright, salamat sa suporta mo, kabayan. It was truly overwhelming, ha? Ang suporta na nakuha natin is umabot na din mula sa malayo, from the top north ng US of A. Ang mga narinig nyo na song jingles ng Kwentuhang Filipino natin is from our Filipino community counterpart. Diyan yan sa Canada. Salamat, Malyari family. Sila po ang me and Caleb. Yes, from Victoria, BC, Canada. Oo, sige. Palakpakan muna natin. Yun, salamat sa itaas for giving us strength and wisdom as well. Minsan, nabablanko na ako sa mga sinusulat kong episodes. Pero may dumarating na lang na thoughts and syempre sa kanya lang po galing ang lahat ng yan. So,

Oh, praise be to God. So kung maalala nyo po, nag-umpisa tayo sa air or on air nung 7th of April 2025. So may dalawang episodes yata dyan na katumbas na wala ako on air, no? Isang buwan yata yun. So bakit daw? Nako. Ibubulong ko na lang sa iyo mamaya. Cheese max na malupet. Pet malu. Well, anyway, going back to my intro story kanina, no, alam nyo ba na hindi kwentuhang Filipino ang pamagat or pangalan na unang naisuggest para sa ating programa? Yes, maraming names na naisuggest. Baka lagpas pa sa lima. Mm-mm. Oo, so ako nagsuggest din ako, dalawa yung ano eh, yung sa akin eh, yung sinuggest ko. Una yung New Zealand, parang parang wordplay siya ng news or balita at yun nga, New Zealand. Walay, no? Walay. Well, no wonder kaya hindi napili, di ba? Walang winta. Ang isa pa yung ano, yung Cabayans. So yung supposedly na N at S ay ginawa kong ano, N at Z, yung sa dulo. Yun. So again, alam mo na. Walay. Two points. So yun, ang pinaka-notable, ito na. Ang pinaka-notable at matunog noon na umani ng lima at kalahating palakpak. Paano yung kalahating palakpak? Yun, so, yun, present pala noon yung buong Miguel's crew, no? Nung time na pinag-uusapan yun. Uy, shout out sa mga pugi-pugi at magagandang members ng Miguel's crew kung na kikinig kayo, ay sana, no? So yun, shout out din kay ano, kay eto, wala pa noon eh si Rean Revilla, may si Rean, wala pa siya noon. So si Rean, siya po ay ang aming face painter. Yan, mahanap niyo sa Facebook. Yan, grabe yan, patok yan sa mga ano, marami nang nabook yan since nung nag-umpisa siya, no? Marami na siyang racket. So patok yan sa mga birthdays and yun, of all ages, yun, pwede yan. Yun, so lumayo na naman yung kwento ko. So yun, ang pinaka-notable at matunog noon na name niya ay yung program title na ano, maulaan mo kaya, Maritesan sa Dunedin. Yun, so natulala si ate. Sabi ni ate, ay sana yun na lang. Kaya lang, may nagsuggest na ano eh. Hindi ko alam kung sino eh, naalala ko, pero isa siyang kapitagpitagan na officer ng DPCI. Yun, so paano ba nangyari? Sabi kasi, ang nasabi kasi, yung Marites kasi daw ay pasintabi dyan sa may mga pangalang Marites, ha. Minsan, sa isang hinost ko na event, may biniro ako niyan eh. Sabi, Marites ang name niya. Sabi ko, te, anong latest na Marites ngayon? Shout out sa iyo, Ate Marites, no? Okay. So, ito ang nangyari. Sa Pinas kasi, no, yung Marites, may negative connotation niyan kasi siya nga, yun nga, chismis. So, yun. Anong year nag-start yan? Siguro mga 2019 lang siguro. Di ko actually alam kung paano yung evolution yung pagkakadikit ng ano eh, ng Marites sa chismis eh. Hindi ko talaga alam. So, yun. Nung pinag-usapan ang program at ang naisip na pangalan, which the time Maritesan sa Dunedin nga, ang sabi ng isang officer ng DPCI eh, baka magtunog fake news lahat ng ano, maririnig sa program. So, fair enough. It makes sense, di ba? So, and so yon. Oh, erase. Mali pala. So, two weeks yata bago tayo mag-on-air, eh, lumabas ang pamagat na kwentuhang Filipino. And ito nga, tonight, on our 24th episode ng program, sorry, also marks our 1 year na pakikipagsapalaran on the air. So palakpakan naman natin ang ano, ating programa. Once again, ito po ay tumawid na sa isang taon. Palakpakan. Salamat, no? Salamat sa mga kakabuas lang ng kanilang mga radyo. And if bago ka lang po nakikinig sa amin, eh, sayang, kumanta ako nung last episode. Wala ka, sayang.
De, joke lang, joke lang. Uulitin. Tayo po ay sa bahay na papakinggan sa radyo.

on 105.4 ORFM at the live stream on ORFM website. You can also be listened from some podcast platforms like podius.net, saan pa ba? Podcast Republic, meron din sa Podlink, pwede din sa Podcast Guru, and of course, sa number 2 yan, di ba? Ang Apple Podcasts. Una yata ang YouTube, no? So, ilan yun bale? Bale, 6 lahat, no? Ah, 7. 7 daw, including yung sa ating local radio station, 105.4 or FM. So, ito na po ang reach ng program natin. We are proud to say that in a very short period of time, ganyan na po kalawak ang inabot ng ating munting tinig. Munting tinig? Ganun ba yung kakamunti yun? Nang mating munting tinig dito sa, you know, kwentuhang Pilipino dito sa maliit na lugar natin dito sa Dunedin, sa Otago. So, ano pa ba yung ano? May pagyayabang ko sa inyo dito sa ating abot na after a year. Oh, yun. Ipagyabang ko na rin sa inyo siguro dahil ngayon ay ating anniversary ang pagkakasulat ng programa natin sa Otago Daily Times. So, it's a local broadsheet. Dito yan sa probinsya ng Otago. Hanapin ko yung kopya. Yung kopya mismo ng dyaryo na yan. Pero it was published on the 15th of May last year, 2025. At makikita nyo rin yan sa website ng ODT or